oyan oluwa won ni beruba mo nuru a mo pe da sugar mi gangan oni omo mo mo wi pe o te se fun mi o se sakawe o se fenu oyin.

0: Ah, okuta tati kosile, loa soji pataki iguile. Mowora mito, kini moni, awen yonwa talented to me love. Shubon yomi, oh yomi, oh koju si mi sholore, oh wakwe mi wanibi. Iwo mo Ibadan lasan lasan
1: ni mo le te o
0: ni gugu aye ti wa n gohun re o bawo lo se debi
1: a se nu gbogbo ni mo wa ni temi mi o se mo
0: okay wo ja sare lo sibe ja sare lo o ya